0: Yesu din mu.
1: Now we carry last quotation, man. Genesis chapter number 27. Genesis chapter number 27. Verse 38. Going.
0: Abrantia wutie me abrabono. What pija da dia ma okuku abode e ba meme nka so jezi ne kuku na de bobra wo.
2: Efa ma twu mo bra.
0: Kaya kuku na nke de bobra ko tufu ka so obi anan ka wana.
2: Eh,
0: ka upie.
2: Ma twu fu wo kuru mu a.
0: Ka upie.
2: Eh,
0: e de boxer ni na.
2: Yes.
0: Obili kwa mboni eji wa sase. Mese na ano payibra.
2: Ano paya.
0: Bijinan kante anosu.
2: Bijinan kante anosu.
0: Uye beya kwa nchire.
2: Yes, God.
0: Dimase manu beya.
2: Jesus.
0: Wafi oye beku jem.
2: Jesus.
0: Na uradia wadi eja edi mwaya ba. Goya answer by fire.
2: Yes, God.
0: Wafi kasa.
2: Yes.
0: Diono wasi watu wa sase manipa miensa. Watu wa sase manipa mi.
1: Ewe tu mfoche unasi wa mafia wa. Wasi bui.
3: Hey. So, blaya bi jinasika. Oba soye de mwaya. Ya tona sasi.
1: Eh.
3: O man oyela, o kwa so unko jeja.
1: Eh.
3: Na won kasa o jano. Eh, na won musu dem.
0: Won so so, me see you the same problem abra.
2: Ano paya.
0: Ano paya.
2: Stresso.
3: Stresso.
2: Primary school park ne so. De yan so be fa number ne 0244 0244 888 888 937 937 0244 0244 888 888 937 937.
0: Kwabranisi wano ye asase ba akobe to mani patre di mwisi.
2: Hey, ina uwa kese uye mwisho. Papa Genesis chapter 27, verse number 38. Osina eso okachire neja se.
0: Ehona babo si eso ebae.
2: Osina
0: eja. Embre mwye duye na ebase ese obinse kenshira. Obia sumisa fiti mkolabire muna embre mwye duse ese se ninsa kenshira. Enti babo se abrantye no ebae. Obe kachire no papa se. Adiane na ba adiane ni o ka kire me se menko na menko pemra ni shira me
1: twaso
2: o se na yeso o ka kire na ja se maja inshira ba akopra na wo shira me nso maja na eso ma nene so su
1: sa brabo mu tu ko to se kwabra ni su abranti su be ma su a se be ma su ne mo ko to se be ma su na se duru de den ko sa abranti ni hu se dia yeme dia no ya jefrinism
2: that's why ya san
1: dia yeme dia no
2: ya
1: jefrinism
2: jefrinism
0: china warie
2: ya china warie
1: china kwantio
2: china kwantio
1: he to bubu ni shebu shompa na nyame bie wani atimi se maame ma we die ya ji omu nyina ni monyam na dia ma we no
0: decide how for die germany italy forum we ni mu tutu kwai we ni mu he a house so die
1: sebi sebi ma lu susu na so we met tramo
2: draba shadow mine
1: arebo
2: bukuma
1: hinya ne se ya je mu ne mu na je mabushia ba ko
2: che
1: so bi din sa ka woni mo nyamo a so bi bra bejina se kan kase ya
2: ma ayo yesu din mo
0: se o bi akose poase
2: jesus
0: wo ho kwan se urade abo
2: yes god
0: wa de bra
2: yes
1: to aso mame
2: o se na na ja isa guase no se che asa se asradie inni munne de osuru bosuo yaso no so na wo betena
0: asa se asradie ni so
2: o se asa se asradie inni mu ne de osuru bosuo yaso so na wo betena
1: we
2: won krante so na wonam betna ase
1: na se wa osoro no wan twen krante a wundidi
2: na wo ba som wunua
1: we enyira
2: na nso ebe ba se
0: aha na asem no wono
2: wo bo modern kentene wo
0: ho a isha come to pass
2: na yi ni konua afri wo kon so
0: o se na ebe ba se sister wutim na ebe ba se wo sori bo wo modern wo sori bo wo modern jaya kwadro na wutu na mo ba dominion grace chapel
2: yes
0: ba yesu suma kwankire ni bia
2: yes
0: ebeba se
2: ebeba se
0: ewiem be dane
2: ewiem be dane
1: ne bu bedane
2: ewiem bedane
1: ano pay dominion grace chapel
2: dominion grace chapel bebi awo bi awo dominion grace chapel odifu ajapon ena otirinka ano pay bebi awo bi ano ubetimi afre odifu ano pay odifu etnase eye one on one counseling oba ubehu odifu uni odifu bebo mpuni mpu Ewari be so odifu so aka hinta sama kire oba boa wo ho susu made ye disika na ye boa wo be ya kwankire ugina sekan so a 1 million uri abako odifu na nim odifu no be kan hinta sam owi ewari be fo odifu so ama kwankire obetimi afre odifu studio alive fre na bra fidie ne so eye 0244888937 Baby, I saw any one. Yeah, Atonsu Esreso. Atonsu Esreso Primary School Park. And so, baby, I will be our Kumasan and Patem and a Ghana Heninano and a Payasia. Our Esreso Primary School Park. And so, baby, I will be offering crime. But see what time junction. We may not come.

0: Sanadwene so kokɔ na bibi e kɔbɔkɔ wɔ fam honam hyɛase kasa abrɛ yɛn ka asɛm bia na akoma na ɛbɔ pɛripɛri ntɛm so na agyɛn no ne nam ɛwɔ su mu ɛhwɛn bi a ɛwɔ fam ɛreka kokɔ mu asɛm ɛfrɛ faako no
1: yɛfrɛ me nana akosia pokura sika pa
0: wɛme ɔdɔ ntentan so yɛbɛhyɛ ɔdɔ akono ɛne bibi a yɛada ntɛm atem mu nim yɛka asɛm sɛ
2: akoma f87
1: hyɛ me fiada wei ɛne fiada biara brabɔ mundu ɛkɔsi dumie no
0: waakoma fm 87.9 ma n'adwene nka wo ɛmu nsɛm nso mu na ɛmu dɔ nso nkyekyerɛw sɛ ntentan ɔdɔ ntentan ghana ntentan a akono ahyɛ mu ma

0: Akuma FM 87.9 Kumasi. For fe yanje brena and semino, yan jeje, yan tunisere, and yabasa, and fa, and mamo, and nibra has come upon tinedue, and yadia, ye bet me, edia grocra, ewasa, e yago pramano suo. And sama, yade, esha, said ya mamono, and yadia, edi, nemo, mepamucho, namasramo pa, se wa watches medicine, come in a kind. Wa wa kukudrono, nua kanyamu, eni mokrata osu, mechire yin Facebook page yinu so. Bebi ya shishobi, ana bebi ya shishadi yinu.
1: Akuma FM.
0: Pona FM, braba shobi. Esa nse, ya ka, ya na ma uwebi, so, wibide, onu mbwa, wibide, onu mbwa ni antia. Nemo mwanka sawuba, na babi hobi ya, ansana sima mekeni, wonsu wetimi atimi asi, ewo ho enu mwo. Yedia ni chile mu, ewo bia, ya friend se, eye, ebele, ne, onu mwono, ewo, etifido, Eye puye mantemu. Na asema ababe tu jano. We entanzi. Yesi mranti kwa miyenu. Omu kwa bebi omu kwe biye mkwa piyasi. Enu omu kwa kwe biye ya. Peninu waniye buwa nkumoni bibinti. Enya dia ye dini din. Ebe timi edia tu jwa. Wanone je bra. Wechire chire misi. Kama. Etimi edema ye. Na nichire mu. Enese ono die. He sebi mkwadano. Mranti kwa no. Omu nomu omu ye. Sebi ya asira. Omu timi kibia. Wawise kwa branube ununo. Na nano siru ho nyina e ho num nyina ye e ye e brown wo hu akwakoy e brown be ya na je se asira no wotwe wonum omunum wi papa ndi won de osinya de wonum bi na mum enu bonne a ye friend se tramol me kan tramol na abete ase ye na mum muta friend se e ye tramadol enton de wose won ka bi nhyemu owo honum a ene mrantye no omye mienu na de enwenei wo free mu no edi omde ma na won friend se e ye kukura Na kukura ewo etifido atoye mante mu honu mu asem ena meke yu ewo lora municipality ho. Enu omu honu mu ana ba kukachire eye kukura so kuku. Metimi atwen yinibi o. Ano se die. Wase tramo honu mi metimi anom five no se akei. Kia na five pedi se nye we. Ta kwa no four five ni we eno. Ena tugo eye kukura. Wase wande five na broso. Aye biya be times two eko times three. Akwana nom 1, 2, 3, 4, 5 mpamcho udru 8 amenyai akwana nom be se du eko be se du mi nsa ena tramo no o mse de afanse bia 50 no enye 25 ml ml bia na se mji mc 50 na chase akwana nom ewo e jira pa municipality one ma sabra me ka se de bjo fo o mse akwana wa da wa yese sen pamcho na na fani ni picture no eto eye democrat no so ewo yen facebook page no so efa ema ye na omse o gina o gina o gina wada be ma sorry sa wontimi sorry ena kuai na nim nyina yesi agon omse o da na fuo bako be se nan ekwo na fuo be se eye enum omutabiri no edi ni piamu ewo bia ya fense eye bibe polyclinic se bianka adokota fuo na fra nurse fuo nso no ebetimi agene nkwa etimi de amanana omhwe na tsade no nso ani ya ya de nti omsa transfer no ade ni pm ewo tamale teaching hospital ewo tamale ho ya cha se wonsomu kukura woni na ekoi wokokwa gon enti ayade nei empenfo kase de tie ye pa se sa tramo na nkwa dane nom no ani akwa akoye nyan ewo ho omsi ye ntu obi bafo ho hwan ba ena akwa akotunufo otunufo a waso be se mpacho nti tugo kukura de wa firi mu no no no ene yedi ni fonni ni e de ato e yanimu krata no so no na nipa oje bre ene akoma kase di nkomo kire mu no sei ene o kan
2: ese na ye kuro mo be biwo ni o village be so ese badi e olora district e ti ni e ti wa ye no mo sa na kwa ba ku sorry na so tramo no 250 no kilogram with 1 number 5. And you know 5 fellow. I know 5 in the back. Sorry, I said 1 number 5. I said with the 5 in the face. I made number 10. And you know, back 10. And on number here. On number here, now just a thing. Or bushy and or catan. Once in any beam, or the 4 days. And oh, yeah. Remember, oh, papa. Opening. Wow, corona, I have Krobia. Obi mbu obi ba. Obi ba ye bonia. Unyi wukwa yiso biti nabono. Because enkorana oma statize omono no misa trauma dono. Oma ufu kwa anga sakisaka wukurunu. Oma ufu na omo papa na omo aminu ina wukurunu. Omu nyim se trauma dono koso. Openi trauma dono kwa ye koso. Sebi, ewe ya siye wei. Enkorana ewa ano. Adia wako, nipa omo ton adia nangasanka. Nipa omo ton adia nangasano. Yekurune woso no. Omo omo ton sa niye mameni India hem nasifono. Omo bebi omu grupu. Ana ye shoko bebi omo omo numo nsansu o bebi ya omu grupu. Ndi wako diya wefrimu omo di nuko hospital clinic ya wukuru umo. Omo di nifri wa na mutransfer nuko wa. Omo transfer nifri wa na omo di nuko tamale. Tamale nuko uo. Oda full 4 days to 5 days wa sorry.
0: Oko. 4 to 5 days. Tramo adawo. Tramo! Hey! One num a chambase do and a quaida sabre de went to me and siasi be manase wanka at as a phone asas should be moi. Penny no be binti and a yamuni di one no and a copy moi. What this answer made to ja ever tiff do ato yet mantemi western region Laura Evo and assassin we eat me see a young pimso na if you any chiremu ever send food from Wilson Yasima air de Kura your friend say Kotoku police efo ewo ga ato yet. Municipality ewo nkran mantemu eno makwakwo so pani ba ko a wonye mfinhia no 1 2 3 sa udru mfinhia duane num a menya mfinhia na duonum 50 years na ono akwakwo ye fiewura boniface landlord edin o mede maye no ye fe no Kofi Kranten na Kofi Kranten ena nei wate kro ba ko ye fe nse media ketwa na no eye kro ba ko no eben bia ye fe nse medu mefepekire medua ewo eye Greater Accra mantemo ewo Gawes municipality na Kofi Kranten wodene dan e de amahan ewo honomu a na panino a se wonen kra tena che 50 years old ene oye fiewura ene wode dan no e de ma opani a ye fre no poko ajeman enso anya mfinhia no aduasa nso 37 years na so 37 years ndi se woni panina efie ne ne dia no wo mo wo chese wo mo tiye Ya cha se onte da se wei esi ko wei se ka onte se wo mo da na de kofon tokwa wei nyina ba kakre bi animani mi an se ye se de o han dan wo nya 37 years fo poko ajeman no wo de lad be ka e ka se no de a 30 Ghana cedis mpamcho enye 300 Ghana cedis e ye 30 Ghana cedis e 100 e 10 cedis no ba ko ba ko mi ensa na opoko ajeman e de efiewu aneka e wo no mo enti ade efiwru ade frɛ no eba ne dam ɛna ɔmo ɔmo ne di adanse abibinti ɔmo se ɔmo mu ɔmo din na nkampɛso ma kyerekye mie dia man ne mum ɔmo de ɔmbetimi ne yakasa wɔ nkyɛn hɔ ne yetimi atwerɛtwerɛ enti ɔmo ne yakasa ne efie bi gu krataa so ye efie bi gu krataa so na mjo opoku Kranten na efiwru ano anase bi efie no ɛyɛ ne dia no ɔfrɛ abrante kwa opoku ajeman se omrai na chese omu eni nkomo enti ajema de onke bi nhyemu okɔ ne fiewura ne dem ho ye omu didi nkomo da be na obetua me 30 Ghana cedis se eno akwakoye electricity bill lad bill no etimi de amame ena opoku se akra wo de we ebi si da anwonkyere kakra na etimi abantu de mambre kakra bi metua etimi ade amao wo msi wo nkomra onkomra oh inok aidan dan kwa ya wane akoma kaseye edi nkomo ene ohun se ene de ababe to dwane se fiewru ano yesu wa tabri de fon se bia se kan kotokuro ni bi eno ane ga eno mi se ei na se bi fiewru ai wo ya boda ma na de na eba na adwene mu a wati matwe se kan na chase obi a wo ba be han dan won fie wati betwetwa ne sa eto mu tabri no kwa so pitia enya de a pani na wo han dan e wo fie o poko ajeman wotimi enya nkwa sabra meka sei na peni no wotimi atoa ne bofo e wono mu na Kofi Kranten na oye fiewura no yesi wa wonkwada baako baako enum owie no hane se onye bema bia watinkruma dia fan e ne namu wo dwane ye emfo no dwane kwoshia ya yesi nsawam eho ewo eye poe mantem ho na kwa no peni no odwane ye se bianka ono nso e kwa kwotewo kakra Nemo aposi fo inimse Ghana police di juma omo bono enye juma ketu akra enuti oma ye hwehwe mu adudu mu a ama meka sai die pani e fen se Kofi Kranten a wo ye fiewura finhye na duonum ye a wo kum obi a wo han dan ye wo nya finhye aduasam so pokwa jeman ya ogene nkwa etim ne free ni sem land bay 30 cedis peno sabre dia posi fo ensa etimi aka na omuguso eye enhwehwemu de besi bia no ye sheye ne tiefo bo se ye betimi adimu nkyiremu nso edi abramwa ha en akoma 87 pona fm no sembo pawo sima no edu nwotwe pepepe ifiada de dura eya na tire one top eno ahe ene ye betimi abo na samuel ni din ana ye nsa etimi aka 22 years ena same wono so etimi anya na abisafo abra won sema aba beto dwane se kasoa cross river ewo infifi mountain mu edi enya ye no eno a ene eye samuel na omse same nso no sabra me kasa posifo abo made a o mache no han enkofo bi ne nam no so emu o mche no aden a wose ewiase nye ne de ena m teacher ni ba ko ne friend teacher wodi onu se wudu ani kiremu ampento a wose se o hwe na wiase nye o de akona bo de na kokotinam pamcho ye Facebook page.